kiwai kita senyurica parswa simpi penyunampi nyakari siya mucusya nanayku na tabapa taytay penyunapas bakar kong yang papasito senyur wasal yang pasimay na siyang senyor waking kuti ko na pika liyaka ko na niya papa papasito himay na tak senyor siya ikiri ko na pasinan hangka taytay ang senyor ko ilikoy papasito hinaspaya ang senyor makikita churay ko ichaway ko na patamang senyor Diyos ni kampi ko ipapa papasito manampun chay paspasay tatinchu manantuta pasilarita pasatinchu papasito

Kailangan ipensa niyo rin kayo kung tangi sarili ko papapapansito. Kaya senyor gabi ko ay kuway ko natapapa. Kaya kuway ko senyor tumpay ko ay kuway ko natapapa.